mako yidaamo wala haaje mako kanyum bo ta wade dum ta nasta do mako naam moni lati o don no hangi ngeendam mun o yida dum do ta timtam e non tata on nassina goddo non bo sinato la rusati badibe mako burbe badugo kambe nasata do mako sinato la rusati bo do bo nassine goddo fere bana vigo noy won hebay badibe mako amma salihi jo fere jawmo imanu yi wamo vo'inanan mun na o bandiko mun o kallaru o ka kanko yonetedo on yonan mo ko wala non wadata a won hebay goddo sam mo vallata mon gi wam haba ballo wala samse goddo mo o yidana dum go wala dabare samse kay mon woni haba bal foti valla mon do bo laru wadi laru sati do ka dole o vallita modon amma won habdani won hendamo ta o dellita do awra mako ta ta bo o basharna mo lata o valla mon vallugo na non dole bo lata yi wo maydo do salihijo lata mardo amana to o debbo ko to o gorko fu o lata bo to ni o lari hunde vonde ha maydo do o volwan to ni o lari hunde nyiddunde ha maydo do bo o volwata masalan goddo fere viete noy goddo maydo bo no mi yirta hunde vonde be nyiddunde ha mun goddo yamete yamol banni yaman hore mun goddo fere maani a wara taw mo bi adama o maydo o do mosi wodo mosi yeso mako do ferti do delka do vodi do hunde vonde na hunde nyiddunde en pade nandi hunde vonde izan to ayi ar vola kai minon yiwi wayne maydo ni seto Allah holli mon no yeso mako va'i do delka yeso do pat anora wodo mosi to ayi mo biya to wodo mosi o volwante izan ko mo je fudo andi jahargal ha wotiti dum no kure o lari ngena botka on gite mako tokkiti be mosango o malli bo nani urengol on do hiwa wayne on nani urdini urengol kaye fiolo nani urengol nokkure do paddo ura ha salihi en jawmirawo do hokka be banni salihijo yake fere diga to badi maami goni on do nana piyagol fere do warana mon urengol bongol fere do warana mon to anani do man a volwan ko malli bo atawa ma wakkatire o do maanya do o simtiri do a volwan ko malli anani mo o hamdini kalimaji belɗi on vurti ha hunduko mako a volwan ko malli anani o janga ayaji alquran on ono maya a volwan pat dum titi ha vodi to goddo bo yaman yamol gongol viata yo goddo do kana boddi do kay nandi do wada ha maybe enon goddo virta nyukkini na maydo nyiddudi mun bo goddo fere Allah reni en renan en won tawato wari maanyu goddo sanjal nolde mun nyiddan on tawa ko furdan on tawa ko balewol satungol nyeddungol wonan hamun ko bodewol satungol nyeddungol wonan hamun nanday be ngarol mun jero no dunya ayi a volwi banni na a deliti do sirri maydo ko mojo fuddan vigo wayne do kam kai ayeno maanyiri ko malli o wari maanyugo o do volwa halaji duniya ko halaji di famnaka avia o do vola hala on ka famna ci sirri mako e ko malli bo wari maayugo o do sukli wasa wasuyeji duniya jawdi mako kazari do wadi rende ni jawdi ni wadi ni toy kaza o do jodi yama butikru kazaru jawdi kazari mota wal kazawal o do tindina do hunde vonde na e do andi vodai titai ha vodi to ko nandi banni to atawa ma ha udo maya ko malli bi adama maani atawa piyagol nyiddugol vurti hamun ko malli atawa ha burde banduma ko wodi hunde nyiddude wonde fere do vurta do nden ta aro